0: lay lek
1: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw
2: wolof njay neena fi ni fesse dafa joy bu gurum
3: waaw di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
0: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu te
4: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbokk wala mu bolé ko ban ban na paaj
0: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
3: cheikh ba wolof ngay dafa wax ne ku dem ba ci allu ba mere sa bam tax na rey ko dama yeen ko suuf
0: wa wolof ngay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bert
5: wolof ngay ne la reg mo jeexalut ak mbana
6: cheikh abdullah magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
0: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atam
5: wala su ngay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaalé xamu law
1: wala su ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
5: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey katu yax
7: wala fa dafa ni borom ngad yegul borom pagne
8: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
7: wala dana aduna de bu cere way def nako lalu
0: wala ngay dafa wax ni bare ndox mba beug ker gu sedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
5: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga
9: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mom ngor de moy kakator melokan wu ko nekh mel
10: wolum jaay day wax ni moy tu laax ge ni laax ge rangal dana jeex dana laax toy
0: wolum jaay da wax ni bu gop atudatul cour jekki jeexna
8: waju ñaaw dekkul fam jëm famu juwe la ciosana
11: wolum jaay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme ep na ubbi
1: wolof njay neena ku sa dembu tabi do ko sami xeyarum jambo
0: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
7: magni dañ dan wax ne bopum jaxa day yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
0: wa wolof njay dafa ni peppum kepputal xontu picci taku ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taaf
6: dafa wala ngay di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
8: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
0: señu blad wala ngay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ngay neena man muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
11: wala ngay do wax ne nak bu dul bo jamé so bu wex batal
0: wa wala ngay dafa ni sacc budul raw jeurul yak ay nelaw
11: wala ngay dafa ni
5: señu blad wala ngay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
0: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
8: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
11: sam bu dekké loxo jëf jëf
10: wala ngay dafa wax ku ñuro sa borom kër yek sa dom
0: wala ngay dafa wax ne xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
8: waxi wolof
0: xadda mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ngay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
8: photo photo tagalul mbam ak nopi
11: do pot pot mu xéñ bëx
0: kelim di su ko lay nga wax waye regol
8: ben nap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
1: den ci kat ron lal da fay bañ ko defenu ci ruun
0: wolof njay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexé mu dum fala
11: wolof njay den da sum pulo bu la ci yore goj da wé su ren ba
8: betap tan jël na mi def sank lañ
1: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
0: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam li nekk ci xur wi na laaj ci fi joge
8: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef borom konku yegut borom larmet
0: waaw wala ngay neena dan bu naqare gumbe du ko defal
11: wala ngay neena deratu bop
12: moy mbagu borom wolam jay day faral di wax garabuk adina bu meñe bul wat bul geusam negal bamu tadi nga fa
8: ci wal du tepp dom je beut
12: yidd bu ngi beut la do ñobe te di passof
10: ayal wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
12: mbojjan fu mu taxajo do wër te cour di wërel
8: rek reyna suñel waye loxo muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wër ta ré picci mi ci kaw taal bi wen wen gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wéñ
12: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nuro ak mos mos nuro ak siru te gis nga fi ne siru saxablat mos fo upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bopam mo gëna noy tawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
8: yo xam nga siru le
12: waaw xamna siru re mo wax deug yalla waaw xamna siru
8: man damay dégg ñaar amay dégg sa ndax di dégg si ndax di deg beubator
12: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor ba
8: legi ñom ban jamm nañu wara nen
12: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak yaa ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci jarab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gëdd gëdd ye day wañé ko wat fan yoy
8: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
12: ah buy nen day yolal
8: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdulahad Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdulahad Sall mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
13: da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go
14: da bala
13: ko xamlé ma wax do
14: soxla
13: ay kat ba go ay kat ba go
8: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
15: soxna mbem jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbem jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mak ñi kat dano mata roy ño taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mak di defar sun ciosan ba dun ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gan yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dem bu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top ku mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñew gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saa su nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir na taxawul tej sama way yalna yalla may ki nu may mayu rey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxawul tej sama way yalna yalla may ki nu may mayu rey ta def sama way ma am ci may yu ma wër.

0: man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way dibéral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti da léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gont wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam deñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekk kit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fii wàll yaan sëb dëkk daa tëg gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaay déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te dab si ko ilay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëppu seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñëppu seede ko. Delphine naa di wayaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo koy teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof bépp ku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sa fee daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fak waxi démb lanu fii teg mengale kok lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat di hundu ci tëgg soo xëyee na nga naam maat saxel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fak yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wépp fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand. musef fuñ dajale wéji nax ju rek fa fay xand say wolof dafa lerul ne nof lay dem man na rënd
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci terre car lan ko rëdd
1: moy legu ak jangat yi lay tégaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tundu
2: 0909 jël wolof di acc aw tundu wote len subatel ndax ci terre car lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegaat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc aw tundu
2: 0909 jël wolof di acc aw tundu
0: wote len subatel ndax ci terre car lan ko redd
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fum dajalo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
0: ake su ngeen deglo tay ji nu la bi regal ba ila ay wala ba
3: UCAP FM 103.5
4: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam
5: Yassir lehum bi lesi tasara
6: Boki, maktabatu sirin saliu maki ñu ngi fi ci Touba dali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digante bok duma jidi ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yittewu ci bagage mbrit yobalu julit mbok yi jappalina ci barap ba seen jeurine di serigne abdullahat jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbok yi alquranul karim bind mu rafet ak molim bu mucc ayib kamilu timbisi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki am nañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdurrahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul am nañ tere rawdu rayahin tere serigne soyi bu ciow tere bay bay gey sil di wax ci mbor ak tere serigne soyi bu kebe bo binde bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñewé ñu molol lako sijada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jumtukaay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jumtukaay yi xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nu lu ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage bu rit yobul julit wax sañse waaw chebisi alaaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin beti kurs électronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokk ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khoudous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurigni di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 mbokki maktabatu serigne saliou mbake ñolen di ñaanal jam ak xewal
5: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
3: UKBFM fi ci touba ndam 103.5

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Dinamiku suka bamba nena kasunyeri mokaina gole kota fayda la jalal bahra wal fulka
4: jere jef bay cheikh bi talib bi bax bi soppep seigne alif juf lambay khatoub seigne abdullah jere jef mbokki sama ben goor dina ma demb te baski gi mané ko waw mané ma lele nga nit def nit digé ci luñ ci diglé wut mané ko cey waw lol dé am na mom lele nit digé ci luñ ci diglé wut te digé ko ci kudut farata manna am di far wala ko farlu wut wala ko far ak bakanam ndaysan te gantu farata te waron ci afarlu ci ban ci afar ak bakanam waw neena terel ko takku ci terel ci tere terel terel ko takku ci tere jëndal kum tebeski am ngeenu yap way du yapo dagan sax gantu ci lo man lol te la nga cey gantu di farata ba nopi digé ci lo manut té la nga cey digé du farata koko def lor nga sa bop ñi nak dañu def ni fim ni kilifa digël la nga bañ ko def wala di contester ku bax wala ku liggéeyal yalla nga diko def morom ak diko di contester ak yalla may la nga cey bakku ak di ca loré di xexé doolé yalla di gantu dogalou yalla yoyu moy mbir mi té dédé ndax ki la doleel mom wonu la doleel kon waro woné sa dole kon ñu ubbi téléphone yi 33 976 09 09 radio ECAP FM xal bi jëm ndam déglu bay ablay
3: dina bi la kal fadriya mokta o kel borom jamono alaykum
4: assalam wala
5: bismillah wa alaykum
4: alaykum salam
5: bay abdou ndjay
4: mbacke
5: serigne modou diouf ko wadar mbacke
4: serigne modou diouf yow dama la gëj dégg ah fo newon
5: ma ngi sante yalla baax baax
4: ndaysan
5: tay ñaanal yalla yok fan
4: amin amin
5: ak wër gi ak man gi ci barke ci mën tax
4: amin
5: muntaha yalla nak yalla yagatu
4: amin amin amin amin
5: liñ bëgg ci ñun yalla ko suñu borom defal ñu liñ bëgg ci mom yalla ñu ko yalla yéte
4: amin amin
5: ay bëgg ci ñu ngi lay xaaré bu baaxa baax
4: yalla yalla nak siyaal mu waye daru gep wa daru bakk gep siyaal
5: na la gën yalla dégg
4: wallahi mo tax kay wa
5: wa wote da way xel bi mësa jox fo
4: ci wax nga dëgg
5: dëgg sama xel ñepp da yu alterna jotey ci kafatu ba rek lay def
4: andeshan alhamdullilah
5: tax dañu am lo xamanteni ñun ñu kon sax xam
4: ci
5: yalla ñu yalla
4: ci
5: lepp lu way bëgg bëlé la ko jappalé la ko bat
4: ci
5: kepp ko xamanteni bi yalla digal na yalla ngi ci def lo man
4: ami wallahi wallahi amin amin amin di man na ci liggéeyal yalla dé wallahi
5: lo man diir def lo man
4: wallahi wallahi
5: mom suñu borom mom ragal yalla gi rek
4: la ci taw waw kepp
5: yalla nañ taxo ragal yalla ci barki
4: amin amin
5: yalla yalla yagal taxaway bi jaay jaar
4: amin jere jeuf
5: na mo na la lo
4: billahi ma la suñu mag dire jeuf wallahi sama xol deug ci aduna guy bima la deggate dire jeuf dire jeuf dire jeuf alhamdullilah tay sin modou mo bax te gore wa wa mo ci yonu daru mil ma ñepp rek bismillah bakke wañi radio bi
6: baadu
4: wa wañi radio bi wañi radio bi bala nga fay ko
6: ko yaay
4: wa koku
6: ba cheikh mbacke lo subah salam
4: tu cheikh mbacke
6: cheikh mbacke lo
4: cheikh mbacke lo
6: touba aslam
4: touba aslam do indi problem indi nga glem
6: nga sa mbacke
4: alhamdullilah alhamdullilah
6: ko mon kul la xel kafa gi
4: ci wax nga deug de alhamdulillah
6: nangou lay xere baxa baxa bax
4: yalna yalla nangou siyar bi te jox nu yoll
6: nangou sun teelu dub lambay
4: oh gor gor alhamdulillah rabbil alamin wa gor
6: Amin.
4: Lay wax deug.
6: Portal len la
4: waw waw
6: dina mo lu baax lo mo lay wul
4: non
6: ko ci ana mi xam mom la ko sunu bo soxla dalla ay bunu al nafa ban lu lu mo
4: la wax ci
6: lu mo mu xal na
4: la
6: ci a passé rek ay ñu rek am soxla
4: waw wallahi wallahi
6: wa ni nga suma way am passé yu na lu wudi ko adna ko ci defu ko da la ci mom
4: Hmm.
6: Ko kepp la sama lo sel fofu lolou la ci so la ngam kon lepp luñ ci def na and ak ngam
4: ci
6: gane deggu
4: ak ngam faak ci ngam go and ak deggu xolal joju wax ngam go and ak deggu ci
6: waaw baax baax baax
4: jere jef jere jef jere jef
6: kulu ko sa deggu la ko sel wa ko Cheikh Bambali mbak yalla yalla ko
4: lolou fi yag to Cheikh Mahmoud Bambali waaw waaw
6: Alhamdulillah.
4: Ah way way way way sun cheikh way Touba Aslam koku day mom ndaysan kaddu yi rafet na deggu na xamna liñu wax nak bismillah
7: ba bijay ziar na la
4: ba aljana
7: ay fal numero 477 al
4: wax nga deug
7: de dama na la
4: billahi ma la raw numero 4 do ba cendar
7: anam serigne cheikh ndigal fall sama waslam yag lool te wer
4: amin amin amin amin
7: bay bu ñi nga xamni yalla da leen meuna den dañ koy def te yalla di tax
4: hmm
7: bañ ko joxe ngir ab signature wala intervention
4: hmm
7: tax nit ñi ku leen level meun la baña fay waye yalla soko level may develé ben mu fayle fu
4: ci
7: am nañu koy tewo lool
4: kon
7: nak nañu def te yalla tax
4: hmm
7: tax señ djuba mi ñi yaakar ñeñ nan lo yoll kon nak ñun dal ci dambay dañu dimbalé xeer gu yaat na waye da démé bo
4: jerejeuf ay way wax nga deug de jerejeuf numero 4 wax nga deug de ko yalla mané gan war nga xelat sam kan de bismillah
8: assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
8: seigne ni daara
4: ba jena no tudde fo wote
8: may tuddu cheikh mbake may wote marso kass
4: cheikh mbake wote marso kass jerejeuf jerejeuf seigne cheikh
8: waxtani wa sallallahu alaihi wa sallam lol wax deug yalla
4: alhamdulillah alhamdulillah
8: santan nañ ci lol deg nañ ci lol
4: jere jef waaw
8: alhamdulillah ni nga rafetal bu baakha baax
4: waaw yalla yalla nangu rafetal bu ci barke
8: ni deggul baax da am genn kaddu bu ci deg na go xamne mo taxo ñu nañ wote rek
4: waaw
8: ngir talibé ngi wakam talibé
4: hmm
8: baata musaka bobu dal
4: hmm
8: amna dala rëccu way amu ko la xam xam ci xam la ci ci lu baax xam la ci ak talib
4: waaw
8: mo non di dégg señ Moussa ka dal
4: señ Moussa ka mo gën de ma ngi joom na de joom te lu ba
8: waaw mo tanke mo wala
4: da yalla na mako yalla
8: ngir defalata yeen re
4: waaw waaw ba suñu mam señ Moussa ka de mo gën de wax na deug de wax na deug de Moussa ka dal bu mako sallaw lo duma Moussa ti duma muccati te fuma tollu muccitu man koy djeglu xam ey ay way way
8: yalla lu sun borom bole dimbele
4: deug de dimili nga ma de yow de dimili nga ma dimili nga ma
8: deug la leetan dir ya
4: deug dir ay way ay way
8: age jere
4: jere jeuf yalla na ma yalla bal yalla na ma yalla bal yalla na ma yalla bal ci kaddu gog ci ma Moussa ka yang na ma djegal bismillah
8: salam alaykum
4: wa alaykum salam
8: bay abdou ndjay
4: mbak
8: ñu lay ziar do dox waccu way
4: ba aljana jere jeuf
8: Sidi Kolo Ban Touba Baghdad de
4: wa wa Sidi Kolo Ban Sidi Touba Baghdad de wa wa
8: Sidi ni nga rafetu ci liguey baxa ba
4: amin amin jere jeuf jere jeuf
8: ñu iku brother sax e cab yeb
4: wax nga deug de wax nga deug
8: di ziar ci Abdou Tall mi ngay andal ci liguey bi
4: wallahi wax nga deug de
8: di nuy wax Baghdad de ak wa daru mëna ak cet kuy téelu 103.5 ci cab fm
4: ndeysan
8: am nga bayabu
4: bakke
8: manam nit ñi dañuy wax dimbal dimbal mais ki yor alal ju bax koku mo mëna dimbilé
4: waaw waaw benen
8: ki nga xamni alalam baxu koku du mëna dimbilé kenn
4: benen wax
8: nga nga xamni yar alal ju baax
4: wax nga deug de
8: xam Touba xam yermaan ci señ bi am ci dekk bi koku mo meuna dimbilé koku mom chaque jour nit ñi dimbilé mais ki nga xamni alalam baaxul koku mom mom boy wax dimbal mom dalay romu jall rek
4: wax nga deug de
8: wa ñi nga ñom xam ñom seen alal ñoko liggé xam nañu seen alal baaxna ñom mom ñom xaar yu tax ko lañ ko raax fan daam jaar dimbilé nit ñi xam nañ ko te dañ fa jaar wa ki nga xam ci dafa yo alal ju bari te alal ji baaxul koku ñu mi dimbilé
4: mënu ko
8: ah duko man
4: duko man
8: mais ñu xam ci ñom liggéey nañ seen alal mu leer ni seen alal gi baxna ñom mom duñu xaar
4: ko ci joxe ko alal gi bax do xaar ku lako wax sax wallahi do xaar ku lako wax da ngay dimbali rek waye
8: bu tolli Touba yow fa yon dox
4: fayo juut
8: ba yar ci alal ju bare bare te yow mëno dimbali kenn koñ ba nga dëkk xam nga yow sa alal baxul di sax mi soko dara sa bop rek ngay nax bëgg ci fi lo fi def señ bi xam na
4: mais nak billahi wax nga dëgg
8: ki nga xam ni fi alalam baxul da top ko dimbal ma dimbal ko mu lay dimbali ki la romal ci ngedd xam la xam sa nday xam sa bay nga xamone ko demb xam ko tay mu romul du la nuyu kok bo nga wax dimbali ma nga sa sa bop rek
4: ci
8: lay am ñoo
4: ni ni ci
8: ci ci señ bi xam na te ñeñ ñi dekk ñoo xam ni ñi ci alal bax mais ki nga alalam ju bari te baxul timit mom kok bo na ko dimbali mom mom xam na sa dimbal mais ku la dimbali jëru ko koy lat
4: wallahi wallahi wallahi
8: ñi bi ni dimbali bari na fi ñoo xam ni bi am radio du len top am camera du len top daan jaar day dimbali nit ñi
4: xam na di lañ koy def sax barke borom wallahi wax
8: waay ki nga xam ci alalam baxul nga top ko dimbal ma dimbal ko alalam baxul dum lay dimbilé
4: xam ko xawma ko
8: xam ko lo nga sa bop
4: ci
8: wala nga xam dimbali doomu adam mo bax rek nga faatu ba def ci babam ki nga xam def lu bax rek mom
4: ay ko xilatu
8: yalla sun borom gëna doon sutura ci rek
4: amin amin
8: amin adna mom jëk fecc tax
4: mu jëf
8: tay yow ko mo rom
4: wallahi amin bay ci
8: bay am ligey bi rafet na
4: jere jëf
8: jere
4: jeuf kontan nañ baax waaw waaw bay ci di jere jeuf wala wax di rafet na sel na way ma nga gek lu wat bu baax baax baax ba bobu ma wax te waron wax Serigne Moussa ka ma ngui gek lu do bismillah bismillah
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: wa alaykum salam bay Touba
9: ba
4: jere jeuf bay Touba Touba lan sar yalla yalla nangu du siar bi becte ni ko adina min yenen yalla bolé ba
9: ñaanal ko tedd bu ñaan dufa dëgg
4: amin amin amin
9: ya la wax na ñu ñu jëf ci yalla suñu jëf na ko walu ñu ñeen yalla suñu jëf ko
4: amin amin
9: jaar sa ma mo ci ba ñaan jaar gëm rek
4: ci
9: ñu yegël yi ñu ko ñu mo ñu ko sama daay jaar sa ñu sa sa mo cheikh mo ci sa ñam suñu tuba ben ndab ngeu def ci sala def ci ndox te dal mu tu lor morom munoko
4: ci lay lay
9: ya kanam lor ñu ñum bo def sala ak ndox ci ben ndab
4: man tane
9: ah señ gamay ñen kep wax na ala ñu ngi lor baxu
4: aw jax la waaw lolu mu wax wax la faaw nga tay jax ba doora xam wax na deug de ci ben ndap wax nga deug de
9: neena alal ju baxut mu ñu ci def lu bax
4: dedet manu ñu and wallahi alal ju baxut man manal ci def
9: wax waay alal fa ken na alhamdulillah rabbil alamin ken xamul ko me ay xelamat lor ni te doñ bi baram ak no ma yalla digel fa ba kan ak
4: wallahi wax nga deug
9: di deureu keul bo jappé am am sang way ba am ala du jani ala mu ni ci def lu baax
4: mukk
9: te yag yag nak
4: da ay ko def
9: ci def ba non nak ne ne wa wala ci def tan di lu baax do la fekk ko ne ba mu la fekk ni tay nak def ni rek sam def way def ya ko mo dem ken deful ken dar way ci ken dar
4: way lu way def bop
9: rek mo am
4: wallahi
9: kon yalla yalla bo di di
4: amin
9: lañ am mu ñew mu bari yalla neew te dama wax ne jele ko mu wax duul ko mu wax gis mo mako ko afu jele mu ta ko fi ne bo lo net ni ko ni fi la jema sa su jila jema sa la fi la ko jele to ci ben bo lo net ni muro ko mu no to ci ben bo lo ni fi la ko du yon gis mo mako ko bay wish mo ko kon ñaan ñaan bo lay di
4: amin ay ay
9: ñu xiar yépp wax na def la di ñew bo xane gis na yalla la yalla na lu di na kuma defal
4: yalla waaw waaw waaw
9: gis na lu di na kuma defal
4: wallahi wax nga
9: son sa tam kata
4: ñu
9: xane dañ ko mën tam
4: wax nga deug deug
9: mën tam lu bako
4: wax nga deug deug
9: ci waye li ci ñaan ñu togoñ yalla tiyu ko man di ci borom xam ko bari du ben rañu du ñaar ñu wax ni ñeen ñu koy jindi su fekkene ni buru da ko soxal ñeen du wacc na li nga fasiyene jindi
4: waaw
9: nga xam ni da ko soxal ñeen ñi nek ba wëru di ñeen ko wacc na ko ñu war bari wu waay ni ñu ci kaw bo lo xale yalla tebi ni ko yalla tebi tebi ni ko subhanahu wa ta'ala tebi ni ko ni xam ni ci def ba ci ñu suñu bokk ben ci wal parce que foko mënu mën tan yalla mëna ko la ñu mëm aduna jexul bi aduna jexul
4: bi jexul de wax nga deug de
9: kon dañu jexul bi way way way tan yalla do la amoo lu ci bari nak ñeñu ñi jabot mo leen ni solo man sa bay ni na xar ke di ni man sa bay ni xar sa bay ni dara ti bay ana xar ni
4: aw legui day dañ ci concours ko sa baye la epp le xarak sama serigne sama serigne epp le xarak sama fiancé bi ay waji le ya sama jëkkeur epp le xar
9: ñaari fan wala ñet fan xey kene ko nek sam sam xar yow su buntu ko
4: mari wër déssan
9: amna bari na yalla yalla bo dindi rek dal ñu ci bari ñoo xane bo la ñew mëna yënd dal
4: lay nak yalla
9: ba ñu xam ci
4: jërëjëf jërëjëf
9: yalla bay gi lay
4: faal ci gap sel waaw waaw bay gi lay de ku jëra ci yalla jërëjëf
9: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: waaw waaw jërëjëf jërëjëf bay Touba xam nga nit ñi ndaysan waron nañuy déglu nit ñi ndax lélé nit sara wax lo xamné lu doy war xam nga ne alal bari na alal yo xamne mënu ci def dara lu bax ndax amé wo ko nu bax ilaha illallah du ko nangu lu bax dul nangu nuy def lu bon ci mom bax du ko nangu nangu lu ko yalla may ko gen motax sante rek tay ñaan yalla defal ñep ak sinen ci jatal émission bi waye sama mbokk mom wote ci marché occasion kaddu gogu ma wax to xawma ne wax nako mang koy deglu ngir jëmi yalla ak yonent bi jëmi serigne touba ma musa ka yalla nama bal yow mi ngo deg itam ba gindi ma ci yalla na nga am peep ku gindi te ñaanal ma ñu jëkkal ma rek barke ñol mak doli khadimu rasul di siar bu bax di fatali rek sunu bokk auditeur yi ko andalon ku melni ci ahmadou bamba yum ak soxna mam bu sa mbacke serigne mbacke mom serigne abdou borom derbi ko ciyar bu baax diko ñaanal tawfiq tay ci fan gudd ak wër jam ak salam diko ñaanal gudd fan ba yene gi mu am ci mamam seigne abdou borom deug bi mu agale ko am ko ci seigne touba mu agale ko te and ko seigne bobu seigne bamba amon bamba yum ba yalla may len katan ak tawfiq ak taysir yok sen martaba yok sen wursak barkel len di siar bokki julli yek mbokki talibi yep len ñaanal tawfiq ak taysir fan gudd ak wer jam ak salam di siar nak cheikh mohammedou bey mi nekkon ci xarala gi yalla deral ko sagal ko yaatal ko te mang koy xaar itam ndax ku bax la ko xamne ndeysan mom day def social yal nako yalla deral ci barki ndiol mak day sa social te du sosal ken te ku ko sas mo agal saso lay def
3: jalal bahara dina di ko so ka bambane ma ka tuleri mo kena ba mu jeex woni ko takay dara jalal bahara wal fulka
10: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandame.
3: Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, du julli waktu yi jiroom. Cheikh Mbacke bu sama tafay waktu boromam, borom toba ya mané jité gaayo bokul fuñu haw. Ya raw ñi wi ak ñi ñew ak ñi bëgg ñew. Cheikh Bamba dal dina ko ya ma xali fakli dama la tijanta xali bidib kërok may na ko may yu xamni kangam ya daawu ñu ko ko may bañ fay ne kërok la seen ma bo ya nak seen ya de ñew di tuba ci demel ya tien ya ak rab ya ak ngallo ya ak gilil ya ak ma bo ya ak wudi ya ak bihir ya bobé lañu reey demel samba law de bidib allah batti wa won lañu ko ba bobé la demel samba ya ya dem dar ko bu ca dega karu dem na ji keur bobé la ganar da dere di jiri jor musibe balay jël buri kajor amna de buri wap wap qur'an ba manu ñoo wara di fekki mbaxam amna ja dag yu wap wap nelewan ba faatu benjime ji ala di bayan bir ya ja xew mané su ko lakhbar bay musa ni na jimi wi xibar mbiram ganar murid bu bëgg xam xibari ganar goor gi ne na ma deungal nopam ma dolli ko war legi mo xamne bamba modi ndanan dane na sudan bega dane bilan legi mo xamne bamba modi ndanan dane na sudan bega dane bilan madila tawax yonu gannar ngeen xamne sey ko bamba re kay jambar njaacar na mo xam yonu mo xam mborma ma al-siratan mustaqima ngirma bur len topp mborma kanji koom ya ke so bu ngeen ma daf ko nun dongom ya gumbo bu jite yonde wa mon jaccar ligi ñu xey daanu ci kamba bakkar gumbo yi jaccar lañu doon won yoon wa ne na mala kuy di di jite ngeer ya dug na ku ya xay te mo da xey xay de dik ndar de gonte ndar fanane xay gonte na ndar dal de fanane dagana wa la de wal wali ne mbar ma dik na kero ba sey ko bamba wacce dagana ya banga na gara mara budikna mu wacc kat ibrahim di jebo walo ngina ko jara ma domi astawalo tubab yu for ya gi yo ma dal koy teru robino ya ngay wala ngan bay tour lampe electricity ya dal de tak ak lampe gas ya photo for ya ntak leer ganen nañu gudi gamel ni njolor faw ko na leer gudi badar ma ni yer barade ya bobor ya kafier ya manéjou koy xibar sa carrière ya dañ bari at bul ya and ak bolé mburu mo and ak jini toy ya kiyab ya mburu mo and ak tok baak bulet ba ak pompeter ak macaroni baak bulet ba kérok la ci ahmadou diom nayo dam jeblat jebal ko dom ya na ko mam moy bayu cheikh diop modlo min dagana kérok la len jebal serigne bi waccina moy bayu cheikh diop modlo min dagana kelaw la len djebal serigne bi waccina ki legi touba touba touba dodu delu dagana ki legi njur bel yi man la dekk na kelaw la bamba delu ubib tire bind jaaw bayin mu def ko séré bayir mo moy wamu djebind daru baye musa kané kelaw la jappa qadimam ngir waru li tul karima wa adamalil qira fala atalo qadira di fil qira borom jumaaji soppina way wonu wolen fa daru ngeen leere way daga na ñeppay waru yoon ñepp sey ku bamba laalul kalimbam wala daham luduy kërok jaara madam
11: comme de la dire modlo min dagana moma ko don keda ar waxam je deguna bin dal ma woy wo woyel bayam ba bamuy musafi dana yagal bamba rabbi bi jay man watal ni kana kunni ilayka qari jam min dagana bamba ko wax bayam bamuy suf yanki be dem kerem momi dikon na mbatti cheikh bamba di lu ko fa woy ngir maya al kal kal yowma de bop woy qala sayqul qadimin mbatti li khaliqi tafsir ahmadu jur dagani wala du sheikh muhammadu lamin jur imamul jami'i masjidin girbil daati abyal borom juma ji ne ko al kal kal yowma minni sa'ara mahjuba karhan li tawdiqi li ahmadan juba إنا بأوقاب حتى زار تابود فلن يسيل لدينا حول مخجوب لكن خلمت بأن الله مالك النعمة يبقر أمر كان مخجوب فأبلو يا إلهي نيل مدلبي وافتغلو كل باب كان مخجوب يوية بيل لدفن جغبا يغمدني دي كنت جارم تسوفون دام تيقوب ربي بجاي مصطفى ومن دوري salaw baalil quruj min deri bamba ko alhaji majur siise ñaani ma kamara bim ko siise deglu ma wax lati xibaari gannar ganna xibaari de ganna ndar famu jaar cheikh bamba mam gaawu la gonté degana dugg ci gaali ndox ya jalla gëna cheikh ibrahim fall boole ne ko ay sadiq fan ya muhammad gëna suubul dex am fa ñeneenti fan ñu yor kaross mu da jawar daram ba way kefes da serigne mamal geey mo duggi lamborno ali yu geey rekam jamo da korn boole ca ibrahima batil mberle ca mustafa gam murid sadiq la ñi le yaron ko rog handa ak bamba ci ndigal ci xibra fal sadiq ma ca modu njaajo mo duggi karossa ak jugu njaajo taxawon ci suuta ñom la borom gawan joxon jeex bamba ñi ko yekkaros gaay beeram ba boobe la maam ci xam te jand keur ga fan dar fa la du ci xiyan nan fay warga tere gamak maratir la fi di anta da def nguro ko raxna gilem rendina nak rendina ba takabe qara gnan nal marhaba lam sax fan dar ak dagana ki ganar masula wum pan ci gi di muxtar kerek ba muy dem la ko jox ab letter ne ko nga yor murid yam nga titar murid bu ñew boole ligey ak jang na dem fa maam cierna te bu mu fa jeng kuy keur bi na dem fa ci di muxtar wala fa ci mo dund be cheikh ibrahim tar cheikh ibrahim bal ci mo dund be ndak cheikh ibrahim tar nañ mu te ñepp jikki te buma kenn da ci rewum ganar li fek ba may to wote ñu ci yaara letter bi wërna cheikh liñ ko fatte mbin dem serigne ibrahim ci la ko soté ke yalla ne len tay xibaari bamba manetu ko bind xajul ci xol ba desu ko jeexal moy du noy rasolo borom toba jalore ya kar baxi du tin sul cheikh bamba julli na fa ñaaru rakka ñaanal bari yoni ngere man jol makka kera ba bamba jalla dex yayi wal wali du sey jalla ño jen yana ko ya wali tu sangi sante yalla ak garabi ak dex ya bamba ku ñu gis leerami jinne ya tabal ko malaaka ya tabal ahlul bada jundari bi diko bahal subhana man fil barri wal barima ajral jawali yaba kullan jamaa subhana man li jada bi safina fi qimmati li sa'ib al madina subhana man yulli jidi nahari laylan wayi dari fil lahari bamba ko wax jant safal ak bada du ko tere palam tu ko kay wada kero la bamba jall mo le diko jow dagana ak wala barak ñepp di sow kero la bamba delu bindab letam li yeesal alam digli won muy titer jebal ko cheikh ahmadou lo mam dagana ne ko bu kenn ñoo bëgg dama xattakana mayna ala yow digal nga top dagana ngir kuma yone kuma wo ba dikna fofé la sax ay wéré wéré yoy yagna mota ñu nan ko modulo mam dagana wax jili nak mak ma dan touré ma ko kida moy bëkk ne ga bamba mo dem ganar gaaw ba bamba wi di bëjë la fa ñew di bëgg dugg ko yeker bar ya ñew yamodu lo dagana moko haye wan ko bindam cheikh bamba moko bayyi lola taxon mu to fataqi yaaya bo tax ci digal bamba soxna fatim bu ne ko lu way ri ci riwum so daan bum ñote waxuma ko rewam bi laan ma wax la gaddak nar ga bamba nekkon baam yenen ta te ganar ngir kun mahala gadang narga bamba nekon dam yenen ta jaganar ngir kun kun fa yikunu qadani lil bari wal bari bil majalimi lal bari ngir baga roci buti nari dayman yobu ko tuba tuba tuba joko daru rahman cheikh bamba gadang nar gu tudde adda baye la jaka wacce nar yana ko ya de way yaram yo jog diko kecho na tal ko nekana ko marabanta layla ko nekana ko suma kayma ngay jaar ngir ma fi nekkal legi sidil muxtar mu dal de wacce fa sidig keur ga ne mak djublu penko melni keur ga mu yaram yo dar xolle da gan ye waru kabala ye jin moni burganar ni bi sen kayma ya galle tante gene boromal fa ye bublu xati dal de la tapé ak tubur toy ange gena ya dal de ndi karba dal de dalal cheikh ba maratin naga ya rax ci gilim yu dubi habra xari reer yene wer mi ma ng bani ma ak dem nga ak war ga wa tandarma leppay jelañu ak sikar say jolli ba bur yu fori andi penje xolli leppay jelañu ak sikar say jolli ba bur yu fori andi penje xolli ñu dal de yone ndaw ci sidil muxtar mu wako ci sa diya ci tul muxtar mu wako ci seydu abi serif ba boobe la dal di defu weyet bamba yaara ma raw sodan ci xeti bernde motam sol len leer ñu na ba mandi cheikh bamba jox na len gilem ñu rendi serign ma dar pen da ko womut indi jox len bab khalid ba anday fi wa debra mal fa ya fi ci maylus cheikh sadi bo way xati dag maadi naaji ko bamba sul ni dadi lam ko jox mané su ko wayale waye la tuban non ya lay waxale lam ko jox mané su ko wayale waye la tuban non ya lay waxale ya ajiban babil matab bu ndi tu fi bamba wubi nako non yepp ngi tu serigne mamour siare bangu fan mi yenn ko yalla yak barke sen classe ni taka mune bismi illahi madagandi yalla ak darajay serigne bu kambi yalla mamma defal yonen ye sen kemaal ya ak jagle ya sen sen ya karbaakh ya delu defal khutbu ya ak labdal ya sen godi ak wali ya ak lawtar ya ndax mu defal may may te sen karbaakh ya ak sun serigne ak sunu mam yu bax ya du yonen ya alquran tudale tu ya lalimu tolo ci la sun bari ni dama ko seigne tariou sante won di won na ma yette xarte won wala ya len ko yimmi kër ga yépp dajé nak dala gërëm gërëm li yalla nañ ci bokk yaram yalla nañ yalla da ci sa barki barki señ bamba du yonen ya alquran tu dal e duriya la lim ni tolo ci la sun bari motax ma jog dila dagaan yow bamba ci ma haram ba ci señ ma samba ci daraja ay ni tay giron ci lambiya ay daraja ay ni tay giron ci lawliya bay ndamé kené tala dagané bamba may ma bopam fi zahirin wa batinin may buñu xam man sono adam ndigam saytané da ko nako nermel ko far ko daané batal na mo xala ñu mos garab ga nga sant li ni tuub nga far xalak ga tuum na ci yalla ak sun maaram borom tuuba jéggel ma sa moy ge may ma sa ngërem yami mayun nuyin panam wuri wa ak kam kam baag lay wuri wa labal banyam ya far musal soppam ya ala ngi weddi won te don bokam ya farax ma fan wu gudda har ma bamata ci dara jaay muhammadun farimata dugal ma gal ak bamba ma ak suma ñoy musal sumay sopp halak sumay bañ yam musal man sunu ibrahima faisal ram ba gor kerem ya hima xeral bannam nga far halak nam rosa def ko xarit bari andi hun domam sa dem ma fa xarit te fexem sumay non modal sumay doon te jubal sumay yoon man sunu ibrahima taa baba ñan cala adagaani bay dubu gi ne xalan yow mi yabaluti mo te ci sa doom yeefal yow yi di te xamul balak doom ngawal ba til ko su sare nonam ya ñe fi te won ko fete o joyam ya fajal sumay taw te bole ma kun faral sumay rongoñ teral sumaw gan ci sunu mam ahmadu mam soxna busu gamay ma may yu melni gi gi dusu data gatal ma bir yak jeberi tewal ba dil ma xali de dubiri yawmi yabal salihu kar samud mu wote wote gaaya bañ ma mo def nga fam ngala wu tang sol ca faxe malaka qaatu len fa ngoxte yakhya ci sunu mam père soxna ma faato bari yaw no yalal ma xali degul waari notal ma ay njindi yu reñu gem ma bay Musa kené borom to ba té nga défal ma boju tax ñu xam téla xaral ma baax tax ñu wattu ma borom to ba té bu ma moy digal ba tang natuma ya tax yonenti yalla ismaila bayam bari andi wul ko mu jola ya ko mu dal jokar ma ibrahima hajara ndey ja ya ko fa teriuma ci sunu mam tierna do noy bari mata la la dagane mu gaan deg rahmata ba jammene ci khul qadim wa juma nyado ba fa ma rendi yalla ma bamba jote wa di mandi def ma wa yeral takal ma tax borom juma ji kuma ndeg jeul rekal ko joxna te buma jaddu yon ba tax deg jamma te buma ken fetal ba tax mu jamma isaaka domi baye ismaila taara dan de nan wonalul ya ta mu don booti ibrahima jursati lan be yaay gen teriuma mam balla may jetem day waliyu kala dagane mu jide waliyu nam donne bayam yalla nay kutayam neti mi magi namuti me matam setami nañ sotti ci mbolem rewmi yalla ko far sotti muri ci rewmi yaw mi nga xamne ya kamal ya khoba fexem buñu yebay ni refur khoba ya kayfara rongo ya delo jibba dalal karam ma far teral koramba faral sumay rongo dalal sumam xel ci sunu mama xabdu pop sumam kol def ma borom batin bo am jita fal te dem ma borom tayir to am fexem xel yo mi joxon yusufa tar bu reey ba ta do mi baye yen ko yen bu reey ba yo mi joxon yusufa tar bu reey ba ba do mi baye yen ko yen bu reey ba fegal ma mbok yu ma nonu de xare ci sunu mama tudd ahmadul kari musal ma yaw bamba ci mbok mu hañan muy rebetal ko am tudel ma jëmi sal nasma awladi jidina ma haram bakke wayati asmi awladi jidina abibal balay zambati ba jammini juromi domi gori ci san mam balla juromi domi gori ci sun mam balla hamon ci dunya la dagane yalla mo yoni musa manu nan kalim xaral ko djijem ga ñu na xal so mam ci sunu mamay tudde mam mar anta la ñane ci bamba mu dem mam jant te def ma may sa turan do wa musa borom tuba kamal mandinam da waxna musa te dem ma may sa turan do wa musa kamal mandinam da waxna musa mu jox ma batinam ma far korango tutura sa tayir sana ko sango yami joxon jam suñu nan daoud noyal dugal wengi ñu na xadiide reyal ko nonam bañu na jaalot notal ko gaaya xandon ak talot way wal batin ma gaaya jiblu nari te sunu mam bakke ma des ganar te toyalal ma xol yu waw ya nañ daj te wayafal bakkan ye tiis ye ñuy daj yami fu bon bala ba jox ayo ba sax ya da ko war kërëm ci yoon ya te teewu ko sant ka mu ginnabu ba tangana ko innahu abu fegal ma tiis ye nappi ak bala yi te ahmadul muhtar tokal bi daayi yami fa bon tiri jox idrissa te baat bu neex bay ko rokal iblis serigne bi man jim ci la tudd nangul ma duru te leral sabir ci sunu ma ma tudd abdul qadir te may ma kamara ko andang mana borom to ba ma gëna tawar ga wax andang nana te may ma kamara ko andang mana ba jamme kene ma gëna tawar ga wax andang nana ya bu yunus do mi mata be muna la ilaha illa anta ya ko mudali ate ba jin wore ko ya dem lu tax ki mi ni jinne roy ko serigne bi yaw yu ma bul tankam lu te bul ma dakku ton du tax nga tejlu xamal ma tur wa ngay bu yu kulay wo te wo ma tal ma ruuy gaay may wo te may ma ren tokna tudde fati te sunu mam ma tudde ibra fati te nga musal ma ci balaaye ak mbati te donu lo ma gaay dem ci hatmi nasma awladi jin awladi jidina sayyidil mamadanta sayyid nak mi awladi jidina balay wayati awladi jidina sayyidil mamar anta sini mbakki yawmi jaban qatimul anbiyaayi ya dilu de qatimul awliyaayi ya yunun muhammadul makkiyu delu yabal muhammadul makkiyu kare de fer quraish nak adnaani kile de fer bilani ak sodani kare ma yunun ya sen keman ya kile de fer qawsi sen qarbaakh ya kale yoron tay bata bolen makka kile yoron tuba yorale mbakki kale taxaw taxaw fi tolab dunna kile fiñu bayatal nu tolab dunna kale rañane makka jëm madina kile rañane mbakki jëm ci dina kale woron tay albara jama samaw kile waron ci gal yi noni de ko law kale di haragaaya de faray bakkan

Serigne bi wo man ma ma jengir ma ngir gumbala jite ma won ma burba te pak bu may beug fel bu dilma bay Musa kene Serigne Touba te bepp buntu bu ma beug xagn ba dilma gunde ma jite ma ba won ma pey ba te lap to ma ba kamal ma burba wonale ma kaji ya jox ma mbir ya ti jil man damba ya ma jando beur ya te may ma katante yoral ma mbodiya te bu ma yakula ba dal ma mbodiya bañ jamme ne borom Touba fegal man natte ya fegal ma may ya xamal na xatte ya te may ma may ya takal man ndombo ya ma bop tankam ya takal ma morfo ya ma am ngeureum ya borom juma ji tekil mi dayi gay ni takal ma sangap tangi lu ma tere tek bi yow tekil ma borom juma ji tekil mi dayi gay ni takal ma sangap tangi lu ma tere tek bi yow tekil ma bañ jamene borom Touba sumil ma mant yiti gën solal ma te li nga len ma sa nabit sulil ma kamal ma kam kam bi fi yow jangal ma sangi bi te luma deggu den moy jegal ma wubil ma wunti yema wey tijil ma te bepp buntu bun ma beug xagn badil ma wubil ma wunti yema wey tijil ma te bepp buntu buma dox tegal ma serign bi te bare kat buma ligel jagal ma jamme kané bu ne neurem bay beug jog jogel ma tembar mo may bagarañan jettal yokal ma sa fani mu wey penkal ma lo na dalon ba gay yi notil ma borom juma ji lo na ralon gay yi fi de sotil ma serign bi ngir yalla sarax musal ma tebul ma komp jeexalo na dil ma sare ju neex je te nga farma real won ma zakar kanam bi farma muñal sare ju neex je te nga farma real won ma zakar kanam bi farma muñal fo djublu yalla djublu fofam barma fo deddu yalla soti fofam birma nangul suma bla gey fobal nangul ma joxal ma yonen ba mu jokko mbeurma suma naxé tankal sa ndox mi jarma te sa suma ay bëgg da fi ni jërma ndegam dama ko ndo nga far nandal ma sa dex gi deetil ti nga far mandal ma ndegam dama ayib nga far defar ma serigne bi ndegam dama togn te nga lay defar le ma awaka da dalal kurey tandarma borom juma ji kon man nga ma musul ci ak tandarma awaka da dalal kurey tandarma kon man nga ma musul ci ak tandarma borom Touba taxawluna ya kam la gën natal ma luma waxul defal ma yow mi joxon soy bu fan wu day ni ci bote wa jaxare won hun ni Cheydoni nam jara ma defa pro khan serign ma mar jara musul ma ci doxan selal suma jamu te may may dom ci wel suma tur far ma dolle ay kom te may ma fan wiwi diwi te may ma sutura may ma barke may ma khayma yami babon haruna bolen musa ñu bokk yonen nga daate susa bamu deme haruna donu bodi defar gannaawam tay defé te bodi ma ngi degan ci xiyu rafet mbokam serigne bi gam gu mat ba faatu mu jox ma liman de ma yor l'islam ja mu jox ma lisan de ma ndak baaja yami baba hikam ya jox luqman ta def ko waadi te la xam liman may ma hikam ma raw ñu dara waati ci dara jaay muhammad yi ni faati yami suleyman xame hon jaarum ba nga bab tam boot ma musa ko baarum ba nga tagatal ko jinne ye ngalawli boole ngenaawi kum ci gis perawli no salma ruyi bambale ñu tawaan ci dara jaay ci antam bokam gaawan te jox ma gaaye ko ci gis woxal ma te jox ma mbude kuma gis noyal ma yami bobon deddu ga jox sol kifli ba dudu lek du sewel du tefli ci dara jaay kañ tudde sheikhati may ma maqamam gaaye tan jonaati may ma ngeeram tamal ma yonu jakka